Guang balono mia kena bata cida abuga gempuang ni muang ina nga mati ndo bakalom pawang bata.

pangkang sinadyo nawang bujang biya laban niya mo kidlo bakato tukjom pugo mantay ruya tadi lumi puni kemo minyak ako lima ado mo.